0: ukubamba nale nombolo ukwazi ukusizakala mhlambe ke wena uyizwanga indawo la ungalithola khona inombolo it's ke 073 454 3939 ngiphinde 073 454 3939 ubhale nje kafishane lapha ku WhatsApp ukuthi ke ngingowesifazane ngihlala kwa Besta einkukhwini ngicela ukuzwa lapha ke iLavito for Women ngingayithola kuphi mhlambe ke ungowesilisa ukuthi mina ngowesilisa ngihlala eMthebeni endwedwe ngicela ukuzwa lapha ke impesu vendor help ngingayithola kuphi ngamaleni inombolo u 073 454 3939 ake sizwe na ufakazi
1: Sanibona sanibona kwambonambe yazi uma ngilalela ubufakazi la sengiyakhumbula nami ukuthi khona okwenzeka kumina xa mhlamba ngisenama tsuku mhlamba ezi u5 noma isonto loda ngiphuza la video for women kwagoqana kabuhlungu esinyeni kwagoqana kabuhlungu nje ukuthi ngizongena kuma periods ngizongena kuma periods lo kwababuhlungu esinyeni wangathi nje ngiyazala manje shothi yafika nyakazisa lesigaxa lesenginaso langa esinyeni kodwa kazange zikuphume lutho ngangitshethe mhlambe ngizongena kuma period enye into enginotisayo ay intombazana ivaleke thaqa ngathi ngiyitshitshe ngashonela ubaba wakwami manje sengiqalile
2: ngibona ngiyandingelela nikhuluma nosisi ofikile ngesethu edlule ngolesibili wazothenga amaphilisi ngoba ebenenkinga nowakwakhe bebeya enkonzweni yasekamereni yebo bekuba nenkinga ukuthi kungenzeka ulutho ngaqala amaphilisi ngolwesibili ngawaphuza ngahamba ngeweekend ngambona ubaba wakwami hhayi ngibonile umehluko bomkhulu ngoba besithi mesenza inkonzo yasekamereni bengingafiki kuvuthondaba mina kodwa ngiyabona ukuthi sekhona umehluko owenzekile noma ngingakabi right kahle kodwa ngiyabona nje ukuthi hhayi ukusebenzisa kwami la maphilisi kungisize kakhulu futhi ngizoqhubeka ngiwaphuze ngizobayalela nabanye abantu abanenkinga njengeyami ngoba kakhulukazi thina siphila nesifo sashukela sijwayele ukuba nenkinga abesilisa nabesifazane mina-ke bengiyibona inkinga ibinkulu kodwa ukuthi ngilalela izwi lomzansi bezuba bechaza ukuthi kunamaphilisi atholakala kanje asebenza kanje ngathatha inamba ngaba-WhatsApp bangiphendule bangidirect hhayi ngiyabonga kakhulu nje mina ngi-right hhayi bese ngililahlela ithemba ngithi hhayi shuthi ayisekho indaba yami
3: ngibingelele babumbonami eyi ngizocela nje ukubonga ngibonge kakhulu ngithi izandla zendlula ikhanda ngomsebenzi weproduct yakho ngilisebenzisile ibhodlela lokuqala kwakhona ama changes engiwabonayo nengikwazwayo emzimbeni wami lento esikhuluma ngayo ile mpeso vendor help ayi ishintshile impilo yami yabona futhi uma ngabe ngempela amadoda amaningi uma ngabe enenkinga akwazi ukuthi asebenzise lelikhambi ayi isizwe siyoseveka ya ngalisebenzisa ibhodlela lokuqala kwaba khona umehluko elesibili ngathema ngena phezu kwalo hayi mosukunzima kakhulu so nje ngithi ngicela nje ukubonga kakhulu hayi liyasebenza impela
4: sawubona webambonami hayi ngithangibonge mbo bambonami Owuqinisile ngendlela esisebenze ngayo ngawo lamaphilisi angisebenzelile ukuthi ngisuke ngawasebenzisa ngendlela owusho ngayo kodwa nje eyi ngiyabonga ngoba hhayi siyayimela ayisenzi leya nto eyenza hhayi noma kwami nje ukhalile nje izolo eyi wathi hheyi suvukile

akwazi ukuthi noma babe ngithanda impela kodwa base kufika esigabeni la kufanele ngenze izinto khona babe kubeka eceleni ukungizala babhekana nomsebenzi bazokutshela ke abantu abakhuliswa lolo hlobo labazali ukuthi kunizinto esigabeni ababe kusona esifishane uthola ukuthi babe kwazi ukuzenza kodwa uthothonta ngababo abakwazanga ukuthi bazenze lezo zinto Ten minutes after nine. Ngona ke lo msakazo wakho ngaphambili olalele ngalesi sikhathi. Asigijimeke emlaleni ungalindela sitshele namhlanje ukuthi sigame ngani. Lindela ukuthi imali igame enxihora unginikeza umnyalezo phela walowo. Futhi ungabe uthumela nje kwamanje makokuthi khona ozalwayo owazi ukuthi namhlanje njengoba insuku ziwu 17 usuku lakhe lokuzalwa. Obungazisa ukuthi bani lozalwayo. Obungazisa ngempela obungitshela. Sizobe ke siqhubeka nohlelo bese sithola indaba zokugamanxa kwehora nohlobisilo kathishozo kuyena esihamba naye la ohlelweni lakho isenza kwenzeke sizobeke sesibuya khona ebese sithatha ke imiyalezo yakho njengoba injalo la kumsakazo wakho izwi lomzansi FM mangabe sibuya khona lapha sibheke emakethe masibuya nje emakethe so bese sishintsheleke ukukhuluma lapho siyobheka ukuthi ngabe kule ngqwele siyithwele ngeqoma ngoba kunengqwele yethu esigijima nayo la uhlelweni ekuyiyona ngempela eqhwakele kwesobungqwele sifuna ukuzwa ukuthi ngabe kusaqhubeka nokuhlala noma mhlambe ke kuyashintsha ukudle platini asazi phela bakithi kwenzeka noma yini la kwenzeka noma yini ngoba indaba enkulu isuka iphethwa abalaleli Hey abalaleli ke abasuke bephethe yonke le ndaba so ke ibona abake basho ukuthi banohlalayo ubani ohambayo ngakho ke silindeleke silindele ukuzwa lingakabumbani ihora leshumi ukuthi ngabe kohamba kanjani la kumsakazo izilomzansi FM so ke ungabe uviva ke mawukuthi uyayithemba ukuthi ufuna ukumkhipha lapha mawukuthi uyayithemba ukuthi ufuna ukumkhipha noma kanjani la ingqwele ekuyiyona ekhona eqhwakele mawuyithemba hayi ke kulungile ungabe ke uviva uvivela khona ukuthi uyikhiphe lensizwa ebese sibona ukuthi kuyohlala bani kanjani ake sithi kuya ngapha ebese sibuya sikuphathele lo moco emsakazweni wakho izilomzansi FM

0: njani either soil nimamele izwi lomzansi ku 98.0 FM
1: senza senza kwenzeke njalo ngomsomlo kuyakulehlala ehlala
0: izwi lelisobona lubani lona
2: oh sendiswa kamkhizi
0: uthini sibonga ukukuthola uthini namhlanje
2: ngokhipha lendoda yawinaka leyawina right now lesithele
0: uyikhipha ngayipi lendoda
2: ingathi ngingabuya nomndaba ngathi ngingabuya no pet gold le
0: athini nondaba
2: athi sina ngathi othanda
0: Yasobona?
2: Bo, ngoba dimakulo. Ake ngiye ngiyothatha ingoma etisa ubo. Esi awukoda loyiso.
0: Lethi kodwa loyiso. Ya, bani ngqwele.
3: Ngihamba ngisimanga sethanda dali.
4: Hamba no number 10.
5: Ha ngihamba nomkhize mina no

0: oluneempumelelo akhule awuhloniphe umhlaba. Ngiyabonga Ntomshezo ufiselwa uma wakhe.
1: Alright, siyabonga kakhulu, siyabonga. Sithathe nangomnye umlaleli sizwe ukuthi uthini yena.
2: Sawubona msakazi wami. Njani? Siyaphila ndodakazi. Okunye osalayo ngomjomana ongakubalaka msakazi wami. Kuthiwa wathi eshada kudlala iPirates, angedlala iphi team. Wavele wabona ukuthi iPirates iyadliwa, washiya phansi umshado ngelibotini phelela egrawundini. Fikanini wangena wadlala washaya igoli yaweni phakaphaka. Angathi mlokhu kuyiqiniso yini nami ngakasencane ngaleso sikhathi. Okunye lokho ngikuzwile engingakuzwa okusalile. Wasuka nje washiya phansi umshado wagijima ngelibotini washona egrawundini futhi wagqoka wangena egrawundini washaya igoli laweni phakaphaka. Heyi ijobo kodwa bado wakhe ngiyabona ubaba uManzi adamthi lo.
3: Hawu ngiyakubingelela fine. Ngibingelela izinto lomzansi. Hayi ulana ke mfowethu endwedwe usemathola myami. Basho umhlaba uzikhisi ke mabethanda. Kodwa ngubs. Ngithi la angithathe ukombet lami untusu ungadi olapha emsunduzi uyazalwa namhlanje ngithiphi birthday bafu. Ukhule nje uyithobe njengohlezi uyithobile. Ngiyabonga.
4: Ngiyabingelela amashezi nabalaleli. Ngicela ufisele umalume wami uSalichesterville, umalume Mpumengi, ngifisele usuku oluhle mina umshana wakho lo Ndeda. Ngiyabonga.
5: Sawubona we Ntomshezu Ntomkamfino. Kusasa kuzobe kuzalwa umagcino wami. Kusami ngicela ukumfisela namhlanje ngoba mhlambe kusasa ngeke ngithole ithuba. Ngiyacela ngani yami, ngiyazi ukuthi akukho right, kodwa ngiyacela nje ngani yami ukuthi ngimfisele umagcino wami uzalwa kanye notata kusasa. Eyi Nkosi yami umagcino wami, igama lakhe uDumisani wakaMabaso, ucelele uma wakhe uMacele. Oh ngiyabonga wento emshezo umama Macele emjoji lo.
6: Umama Mkhize uhlala eMkhunya. Ubabe nosuku olude amkhulu angakhokhobi.
1: Akhulu angakhokhobi, siyabonga kakhulu. Sizwile baba lapha eAdams ezinye iy'ndaba osiphathele zona ngayo-ke iqhawe lebhola lapha uJomo Mfokasono lapha ukuthi okunye othi uyakwazi ngaye wagijima washiya umshado. Ngizwa kahle kakhulu. Sabona-ke msakazi, ngicela-ke ukufisela uma wami usuku-ke oluhle kakhulu. Happy birthday mkhwanazi omuhle. Imini uPink? Awu kodwa bakithi. Kodwa mkhwanazi omuhle, nangu uPink ethi happy birthday kuwe. Asithathe nangumlaleli.
7: Ngiyabingelela ezwini lamzansi izwa uMehluko. Ngibingeleleke nawe Ntombi Kamfino lapho estudio esihamba phambili kwizimentshisi. Ubingelelwa-ke umfuyi uNtaba Sithule du le ekhaya la kudabuka khona endabeni nasempangeni edlangezwa, kodwa ngokuhlala ngilapha e-area 10 kaBesta. Ngifisela lapha udadewethu uThando balaphana-ke emfumo ukuhlala indodakazi ezalo mamncane wami uThando wakaZondi Sibonga. Ngithi kuye nje unelele udadewethu, ukhule ungakhokhobi uze udle inyoni zabantwana bakho. Ngiyabonga kakhulu, ngithi halala.
1: Siyabonga kakhulu, asivale ngalo mlaleli, sigijime siye imakethe, sibuye sithathe ingqwele yethu. Mr. Mboto, we Mr. Mboto. Ingqwele siyithola ngeqoma, sihambe no Mr. Mboto, siyoza ukuthi yozala nkomoni emsakazweni izilomzathi. Malibumbene ihola leshumi, noma kanjani ikhona indaba egcwele masibuya khona. Sinesihambe elisethe sokhuluma naso namhlanje, umphostoli u-apostle uNxumalo. Ukhona-ke la endlini zomsakazo sokhuluma naye njengoba senyangeni yamadoda. Sizothi ukugxila kancane sikhulume ngamadoda kule nyanga yamadoda esikuyona inyanga kaJulayi. So hlangabezeke muntu wesilisa ungasuki eduze komsakazo, muntu wesifazane ungasuki eduze komsakazo. Ngaso-ke lesikhathi sinaye Apostle Nxumalo.

0: Mseni uyaqala ngqa wena ungena kuloshini wengoma.
1: Ngiyaqala
0: kodwa manje uthi uyingqwele entsha sha namhlanje.
1: Umaqekeqeke.
0: Kulungile baba ugabe nganje uyithemba kangaka.
1: Sikhulu esihlanu nje bandla ke sikwazi ukubathuthuza ngengoma kababo.
0: Uzothina ubabo?
1: Khona le izinga.
0: Ethi izinga.
1: Izinga yes. Manje ngasathola kangaka kodwa singaba yona ke mhlawumbe nomkhululi.
0: Oh, masingamtholi sikunikeze umkhululi.
1: Yes.
0: Okay, kulungile. Ake sihambe ke siyolibheka leli izinga ukuthi siyalithola yini.
1: Sihlele izina sibonke.
0: Thank you baba. Right. Kuyozwakala ukuthi uyozala inkomo namhlanje emsakazweni wakho izilomzansi. Uthi ke ubabo athi izinga uma ngabe singamtholi ebese ke all right. Uthi ngibona ukuthi yamthola yini. Babo esho kanjalo mangabe ngenjalo osho ukuthi ke sesiyomdonsa ethi mkhululi kodwa ke siqale ngapha kwilensizwa ke the yona ingqwele futhi ke ayinyakazi uthe nje akanyakazi ayina kancane emsakazweni izilomzansi FM asiye ngapha ke khona esobuya nawo lo muco.

0: Baba.
1: All right, msakazweni izilomzansi ku 98.0. Asambe ke sothatha sizo ukuthi ubani othi ke cha impeli impela namhlanje uyahlala. Inombolo 0604807164 ngithatha abalali abahlanu ngala bese ngithatha abahlanu futhi nangala kuma voice note. Ingoma yokuqala eka Mr. Mbotho noNcebo Buthelezi ethi izovela emafini. Esibili uMdumiseni. Theke uMdumiseni cela ubabo. Asathe nangokumlaleli sizwe ukuthi uthini sawubona.
2: Ngiyamthini.
1: Uyaphila kodwa?
2: Ah, uyaphila masango njengabazali emolweni emaRomini.
1: Yebo.
2: Ah, uvela emakhekhi. Ithele imiqhele.
1: Izovela emafini ithole imiqhele. Ubani lona?
2: Thatha uMntombotho.
1: Kulungile, siyabonga kakhulu baba. All right, asathe omnye umlaleli sizwe ukuthi

0: ukuthi wayengabatholi yena ngokwakhe babetholwa besifazana abanye nanzo futhi kwenzeke bakwenze kwenzeke nje bakwenze kwenzeke nje ukuthi umuntu osifazana lande ayengela abesifazana ukuba bayobulawa bafe kodwa kusuka kukhona owesifazane owamlimaza nowamheta noma akangabi yedwa abesifazana bamlimazile bamheta and bese ke eba nebitterness neenga ngabantu besifazana angiphathi kulesi sikhathi lesi okufike abantu besifazane bethi bebonile abantu besilisa lapha phandle kodwa imedia imisakaza amaphephandaba ama TV qhamuka bezepolitiki befuna amavoti ngoba abesifazane bebaningi ngenamba kunamadoda bese bekhuluma ngathi umuntu wesifazane ayikho into errong ayenzile akanalutho errong abantu ababi abesilisa kuphela lo muntu lo osanda kulenyazwa umuntu wesifazane ngesikhathi ezwa lezi inkulumo zosopolitiki enga ikhuphuka mo ingakho phela ngoNovember 16 le 16 days of activism uma ke kwaba yileyo 16 days njena izinga lokubulawa kwabantu besifazane nokuhlukunyezwa kwabo liyakhuphuka wokunake lokho wokulalela indaba uma yazi ngani ingoba kuvele kusukume abezepolitiki kusukuba abantu abakhuluma abazikhulu ezithile bayokhuluma emsazweni kule 16 days of activism umuntu omubo wesilisa ngenkathi bezwe abalinyaziwe ianger ikhuphuke bangene ku action abakalulekwa abantu abalwa ne gender based violence ngendlela efanele ukuthi iaddresswe kanjani bayi addressa ngendlela e provoke abalimalile ngamazi basakhela imaligajo basakhela imaligajo ngoba olinyaziwe is not catered for into eyenzekayo ukukhuluma kabi nokuqondisa kubantu besifazane kubantu besilisa bekufanele kukhuzwe bekwenziwe into efanele ukuthi abakhuzwe abantu abahlukumeza abantu besifazane kube kufanele ngoba asikho isizwe ngaphandle komuntu wesifazane asikho isizwe ngaphandle komuntu wesilisa kodwa the way they are going about it indlela abahamba ngayo yenza olinyaziwe aqhubeke mo noma mhlawumbe ainspirisha abanye abazoba njengaye
1: kodwa ke ngifuna ukuzwa laba ukuthi ngokweso lakho kuyamsiza yini olimaziwe ukuthi abese enza lesi senzo njoba ngibuza
0: hayi akumsizi
1: yini imbangela
0: yeah
1: akumsiza yini
0: akumsizi ngizothi umuntu owoniwe nolinyaziwe emsakazi wesiphukuphuku ngisho ngona mina njoba ngumfundisi nje manje indlela engizokhuluma ngayo ngikuphendula lendlela engizokwenza ngayo uma ngoniwe ngempela kwangena enhlizweni ayikazi yahlangana nokuhlakanipha umuntu nje woniwe wonke uyisiphuphuku noma ngabe ubani nowayethola A aba u7 naba u8 umoniwe akabi ohlakaniphile uba isiphuphuku
1: ngaleso sikhathi
0: umuntu nje woniwe uyisiphuphuku so ke akumsizi kodwa ngeke akurizine lokho okushoyo angithi wena nje ubukhuluma nje ukwi sound mind usopa yabo yena akekho akanje ngawe umuntu oniwe wonke nowasifazane abesifazane aboniwe bayafana nomaligajo noma bengaphenduki omaligajo bona umehluko seyiloko kwamanje mhlawumbe bogcina bekhona bomaligajo kodwa ngizokungakutshela lapha umuntu wesilisa ekhaya ukuthi asiyekeni ukona abantu besifazane sithandana nabo ngoba sibonela abanye abantu umuntu wesifazane unalento yokuthi uyakwazi ukonuwa uwe manje angayilethi impindiselo kuwena omonile kodwa oyothandana naye ngokuzayo baba uvelelwe uthola ukuthi yonke into okwakufanele ngabe uyenza kuwe iphindiselela uyenza kuloyo oyolandela noma oyogcina eshadiwe uthola ukuthi ukwazi ukuhlukunyezwa umuntu wesilisa ukwazi ukuhlukunyezwa ngokuhlukunyezwa kwakufanele kuhlukumeze wena ngoba uwena owamhlukumeza uhlukumeza ongamhlukumezile ahlukumeza omphathe kahle ahlukumeza omthandayo nomnakekelayo kuze kumangala abantu ngoba indoda imphethe kahle imenzela konke yini ayithithe kanje kanti lokho okwenziwa uwe wakutshala akuphumanga kuqhumela kwabanye abantu
1: nazi baba usakhuluma nje ngokulinyazwa komuntu osilisa alimali besenza izenzo ezimbi
0: ezimbi kakhulu hayi ezimbi nje kuphela
1: ngifisa ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi khona olalele njengamanje
0: yebo
1: olinyaziwe naye
0: yebo
1: enduke washo wathi mayelimele akacabangi kahle
0: wonke nje kumuntu ke wesilisa wesifazana akahlakaniphile umayelimele
1: ngifisa ukuthi yini ongamnikeza yona nje kulomzuzwana lo wesilisa othi yabona nje obukhuluma Mphoselo Nxumalo ukhuluma nami ngilimele kabi kabi kabi ngilinyaziwe mhlambe igabeni ze impilo ngokwahluka-hlukana omunye abazali indlela akhule ngayo indlela abantu ayibandakanye nabo kuningi okumlimazile

0: ilizwi lomzansi.
1: All right, asibonge ehlobisile lishozi. Sinaye ke umphostoli Nxumalo endlizo umsakazo. Sikhuluma naye ngendaba enkulu, ethinta umuntu osilisa. Mfundisi ngithe singamsiza kanjani lo muntu?
2: Uyazi ukuthi ubuza umbuzo obalekile wemsakazi. UNkulunkulu kungene nasentshumelo zami bazokuthola kwenye yazo ku YouTube. UNkulunkulu ungambulele lento kwaphinde wayenza ke
1: impractically.
2: UNkulunkulu ungifundisile ukuthi umukini nanye olinyazo wesifazane. Musu kwenyanya. Noma ube bitha noma uzonda besifazane uba attack ngoba umulunyazo wesifazane uNkulunkulu ulungisela othile wesifazane one uba akubopha amanxeba ngaye two ukuba akusize ngaye umulunyazo wesilisa musu kwenyanya besilisa ube bitha uba attack ngoma ulunyalo zwesilisa uNkulunkulu ulungisela omunye wesilisa aka iva okwazwe ngalo owesilisa alikhishwa wesifazane wakweni iva okwazwe ngalo wesifazane alikhishwa wesilisa wegender yakho uNkulunkulu ulungisela umuntu walobo bulilo obukulimazile ukuba ubopheka amanxeba ngakho inkingi base kuthena uma ufica ekufica lo muntu oprovide uNkulunkulu ubitha wena ukhipha ukulimala kwakho ukukhiphele kuyena kanti yena uzele uzele ukusetshenziswa uNkulunkulu kuzoletha ukuthi nokuba iblessing wena nokubopha la amanxeba nokuthi khohlwe okwaqala wena ubhizi ukhiphela okwaqala kuye engabe wena wamukela manje ihelp neblessing ezo remove konke okwaqala ngizokuntshela indaba engiyikhulume lapha na entshumelweni ku YouTube ya ngifonile ngithole incinga left right and center mina ngeke ngathi kudala ekudala kukhona umfowethu lapha na eNewlands West okuthiwa uNdwandwe unomkhuba wokudlala lezinto zomani network bla bla bla angitsheleke ukuthi ziko Smith Street lapha nokwesengro house la kade khona khona omunye umsakazo ngithi nama ke ngibona ukuthi laba bantu bemani network bayandisa imali ngithi ngedlula ngelilanga ngiqhamuka intombazane owesifazane njalo lo ngokwenjena anginezi iphepha athi imali ngazi lapha ngaphakathi kunento yemali hey wangithola ngishisa nganginemali ngishisa wesindi ngifingapha kunabesifazane laba bahlezi bane officer ngazi indaba zeimali bayikhulisa kanjani zizalana kanjani bla bla ngafaka 5000

khona manje lo ke inhloko yomnyango wezemfundo kwaZulu Natal nayo ke ikhiphi statement ezakalisa ukuphatheka kabi mayelana le video eneyinsolo ezibucayi kangaka ithembisile ukuthi kuzoqala uphenyo mayelana neyinsolo okukhulunywa ngazo kuyona ke le video.

So besikhona ke kusasa siyoshadisa lapha ya ya kuzobe kumnandi ngohlobo olumangalisayo emsakazweni wakho izilomzansi nawe ke unganikela ngakhona mlaleli ehe unikele ngakhona ukwenza ukuthi sificane ngakhona ngapha eMandeni uma useMandeni nje sidlule sibonane monga lapha eMandeni sabeke siyoshadisa laphana kumnandi kukuhle kudelile kuthetu sobe shadisa lapha ya uThabani wakwaMsane kanye nompilo Manela Memela yes unompilo Memela sobe shadisa ke khona lapha ya eholo elikhona laphana sibusisiwe so basikhona ke lapha kusasa ngizobe ngikhona njengo MC kulowo mshado abanye ke kusasa bazobe besayovela okuqala besayothi baba kusasa baba bazobe besathi ba besayovela okuqala nje nqa laze lalihle igqathu bakithi umdlalo omuhle ngithi mina uqhubeke Kosi nje niphe amandla nize nifike esiphethweni.

0: Isiphi lesizathu okunaso ikakhulukazi uma ukuthi uyilo luhlobo nawo lomuntu wesilisa ongakhonzile ukuya emtholampilo?
1: Into eba yinkinga ngokuyiklinika kumina ile nto yokulinda ngisho esitolo mina uma kunolayini omude oya ethidini kuyokhokha ngishiya phansi ngihambe. Okwesibili, ukudelela kwamanesi emakliniki awadelile maye babo awadelile kuya ngokuzolala.
2: Ngiyabona ukuthi kuzingane encane ikuthinte nje umdala nje. Ngiyabona ukukhumula phambi kwamantombazane uyindoda, hayi akakahlahlaulazolalake ntombambeni.
3: Inkinga yayikhona uyabona umazothi afika mhlawumbe kuzofanele ukuthi ijova ube siyathatha umjovo lapho uyagcwaliswa ube sebhekiswa phezulu ube siyabhofidwa
4: God have mercy upon us.
3: Uyawubuka futhi ukuthi mude kangakanani noma nje yonke leyo nto iyazabisa.
5: Intombi kaMfino, intombi la English, ungasuki kuleyo ndawo, yizwa umehluko.
6: Ezamba phambili ungqongqoshwe zezimali kwaZulu-Natal uthi

0: ikhonto eshayisa amanzi apha. Okwamanje umthwalo utshekile ngakuwena, umthethandaba 1 not wena. Ifuna ukuqalile bese ayiphethe.
1: Ikusasa lethu nosumbisese.
0: Sibonga kakhulu kwehlobisene. Shebetana samaninga mfazi omnyama nengane zakhe bathi qoma ntombi ngafa inhlamba kanyoko. Umfo abaqopha maqopha nekuzinsathi umuntu obengishaya ngemncane ngeke sangishaya. Ebajijimbane nebalekha. Mfazi omnyama amacala. 28 minutes to 2.

0: water and sewer upgrade and project, creating a more conducive environment for teaching, learning, and practical training. Information and communication technology enhancement initiatives are also underway, including
1: Right, MSA ngeminyangweni wezolimo ke lo esifundazweni ke sakwaZulu Natal.
2: Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164.
1: Ikusasa lethu good day Kambosha with your team. Shayimamba yaze kuyathusa ukuzwa abanye abantu besale kubethikela utata uMadeba omde wadayisangezwe. Yaze ngisala nombuzo othi if wadayisangezwe babe kade bekuphi bona bengal thenge iflali kade lisendaleni. Yazi umuntu osakhuluma into efana ke nale ngibona nje ezihlulelwe impilo nje ongikhamisa ngithele ugade ukwenzelwa abanye. Shayimamba danko from KZM Makhasana ke la uthi ke kula ku Broadway. Ikusasa lethu sawubona.
3: Hey mvuka kobusombe phela.
1: Siyaphila kunjani?
3: Hayi ngiyaphila mfowethu, liyaphila mfowethu iforena.
1: Mondesi.
3: Ya mfowethu, no yazi ngibuka la lapha endlunkulu. Mfowethu uyabona lapha endlunkulu ngendlela mfowethu engibuka ku upside down ngayo. Angicabangi ukuthi le ndawo ngabe indawo e upside down ngalendlela. Uyabona la isilo isona esithembele kusona ekutheni sikwazi ukuthi sisilungiselela abantu abashaya abantu besifazane. Kodwa manje la uma ngibuka kuyisona futhi othola ukuthi sikhuluma rough kubantu besifazane, ngicabanga ukuthi lokho nje kuyinto engekho right. Lokho okukhombisa ukuthi namuphi umuntu mhlambe olapha phansi uma ngabe efisa mhlambe efisa ukukhuluma ngabantu besifazane rough, udana ayikhulumele ngoba akekho umuntu o-control. Yabo ekubeni i-control siyifuna kuyena, ukuthi i-control sifuna ukuthi isebenze kuyena ukuze labo basemuva babone ukuthi akulalelwa ngakumuntu osifazane. Uyabona liyavidiyo mfowethu, ngibuka ividiyo mina, ividiyo ebisaqala ngoba la uma ubheka uma ubheka uNdlovukazi lo, ukusho ukuthi le vidiyo uze wayikhipha ngoba ubethi mehamba la mhlambe endaweni, kodwa futhi bese kuba khona leli gama lokuthi hey ngathi kube khona leli gama lokuthi umphethe kahle, akungisho kanjalo, amthathe ngokuthi umphethe kahle, kodwa ebe azi ukuthi lo wesifazane ekhaya ubemphethe kanjani. Yabona, so engisho ukuthi ngicabanga ukuthi into uma abantu mangabe bebuka umuntu osuke elikhanda njengaleli, so akumele ukuthi sibone kube khona izinto ezimbi azenza ikakhulukazi la kubantu besifazane, not even kakhulu kubantu besifazane, kuwo wonke umuntu. Yabo, kodwa ke noma ngoba vese ngisakhulumela laba abasifazane kanje, so mfowethu ngicabanga ukuthi lapho nje kube wrong, wase wagcina mhlawumbe umama lo eseyikhiphile le video le ukuthi cha le video akwengiyikhiphe ukuze babone ukuthi naye ekhaya wenza kanjani, wenza same nalabantu mhlawumbe ongathola ukuthi mhlawumbe uyabakhuza noma akahambisani nako. Yabona, so ke mfowethu ngicabanga ukuthi abantu abanjenganalaba mfowethu abantu ekufuna ukuthi bakhe thina njengoba asekho ey'kundleni. Uyabona mina ngokwami, mina ngiye ngifikele ukuthi uyabona uma ngabe kuwukuthi ulwa nomuntu osifazane, umuntu osifazane akuyena umuntu ongamlwisa, akuyena umuntu ongamlwisa ukuthi unje udale uphume uyihambele uma ukuthi mhlawumbe uyakusukela, kodwa hhayi ukuthi usungaze ukhulume amagama anenhlamba njengesilo, njengoba sikhulume amagama anenhlamba njengakanjena mfowethu. Ngiyabonga mfowethu.
1: Yes, on support statement yobe kubonakele.
3: Kodwa ke mfoko baba uSithombe, noma kunjalo mfowethu, kodwa akufuneki siphinde futhi sizwe into enjengalali, yabo iphuma ngomlomo kongathethi imanga. Yabo lona. Danke mfowethu.
1: Sure.
3: Danke mfowethu.
1: Kathi ke manje ngu 8 minutes to 2 o'clock. Kuhleli kusasa le.
2: Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje.

0: izulu emzansi yizwe umehluko. Sikhuluma izindaba ezibalulekile emini bebathi.
1: Sihlezi naye lana ke iphini likamholi ke weqembu leDemocratic Alliance esifundazweni KwaZulu-Natal, umnumzane ke la uSthembiso wakwaNgema. Nina kodwa le nto le ukuthi lamaqembu ezepolitika alapha kuhulumeni anawo le nto ukuthi nangu ngongosho wethu abumnyango nje siwuphethe. Ungathi sesikade ngulubukile ibhodi lakhe.
2: Into ekhona ukuthi asikhombi into engabonakali. Sikhomba le ebonakalayo ukuthi nakho yakuyenzeka. Angithi yabona nje ngingathi mangikhuluma ngokusebenza kamasipala bese ngitshela ukuthi the best performing municipality umngeni. Angisho intsomi, ngisho into eshiwe
1: ngqaphela.
2: Cha, akusho mina kusho ingqapheli zokusebenza kobasipala. Kusho iofisi la auditor general ukuthi uyasebenza lo wamkhandla. Asinaye thina umuntu uphelile manje 5 years asinaye umuntu osekwathiwa uyaboshwa ufunwa amaphoyisa ngokuthi usentshontsha imali engaka. Asinakho lo.
0: Njalo ngomsumuko kebehlalo ikusasa lethu.

0: sondela enhlobo ngakulona.
1: Hayi kulungile phela kunendaba.
0: Uzoba nayo ke ngoba ulona mfana wami.
1: Mina nje
0: uhle.
1: Ohle nje mina anginandaba nawe mina yabona.
0: Bana no njengalawa ngokuhlubi mina ngudla namakhasa.
1: Hawu mntwana.
0: Ufuna ukutshena nje.
1: Wazi wasempini.
0: Olesihlanu namhlanje ngizodlala wena. Udelelile la ngapha ngoku ngingena endabeni. So ulungise kweblada liyomukela emaRomini manje. Hawu.
1: Isikhathi ongasigcini.
0: Sani. Sani.
1: Sokusebenza.
0: Hayi uzobiza abantu bakuhleke.
1: Awu awu babiza.
0: Hayi.
1: Abomani,
0: 27 minutes to man. Puthumani.
1: 27 minutes to.
0: Cha yini le besiyibanga la. Le beyinkinga nathizeni.
1: Ubu ufike kunesikhathi ngabe le nto le uyilungisile, uthola ispace.
0: Mawuyifakeleni.
1: Washo njalo esikoleni engangikusona.
0: Mawuyifakeleni la.
1: Washo njalo esikoleni.
0: Nakulonyanga usaphatha inkabe ebovu namfoka Gambosha.
1: Hayi ngayiya indaba enkabi nje ngoba ngangazi ufuna ugada le ndaba nje yabanje uphatha inkabi wena leba le inkabi umsebenzi la isikhati
0: cha isikhati leso sikhomba la
1: ngabe usilungisele
0: isikhati
1: le nkinga oyifice lapho
0: yenziwe yimina ngizalungisa inkinga engihlangane nazo
1: angithi buza uyibona
0: bazongisukela wena
1: futhi ngihlangane nothisha engifundisa
0: angihlangane nothisha oyifundisa noma ehlangane nawe phela
1: aphethe ukhumana
0: nami uDuma kude siyahlangana naye
1: hayi nami ngihlala nokhumana
0: siyahlangana nami noDuma kude
1: lalela phela umbuzo wakhe
0: nothisha uGoba siyahlangana
1: lalela phela umbuzo wakhe
0: mfana wena
1: lalela umbuzo kaMdungu uthi yey hawu ngisandi kake emgcineni
0: Ungeke love esikoleni.
1: Hayi lo talk. Ushwebini. Uthi hawu. Ukhuluma kanjalo.
0: Kusho ukuthi esikoleni wawulamahloni.
1: Hayi ke ngathi ubukhona.
0: Eh kusho ukuthi esikoleni wawulamahloni.
1: Uthi indaba engaka. Uthi hey bo ngihlale enkosi ngilapha emakhapheni.
0: Eh.
1: Awukhumana.
0: Umuntu ngumbulazi.
1: Yena kuphenisa ekwazi ukuqoqa ukushoqa mangabe sichithekile la ngaphandle.
0: Oh, nase nazi mayigqoke kanje namhlanje kushubile.
1: I-math.
0: Ngokwele lip.
1: Yabona i-math. I-science, i-biology, ngakukhumalo ke lo.
0: Oh.
1: Yena ekwazi wekwazi.
0: Kona ningwa mapha amabanga mongenza isilinganiso.
1: Ngai high school lapho eliswazi.
0: Hawu kanti high school?
1: Eh.
0: Oh. Hawu. Wawusathithibele nje high school. Hayi mfana ngeke hayi. Siyayibonga iRedo. Hey, siyayibonga iRedo yakucaca.
1: Uthisha ukhulume ngamahloni.
0: Ukuhlangene konke.
1: Sengiyamkhumbula
0: ngona indoda engakini. Aseyephi ke?
1: Sengiyamkhumbula.
0: So, aseyephi?
1: Aseyephi?
0: Ngiyabuza lento engiyibuza ukuthi aseyephi.
1: Ngiyasakaza la.
0: Aseyephi?
1: Aphelile.
0: Aqedwe uba.
1: Ukukhula.
0: Ngithi ngisho konke awuthisha too much.
1: Oza ke mntwana, izwa ke mntwana.
0: Yavuya.
1: Ngiyamkhumbuza phela ukuthi
0: Yeah.
1: Akwazi lo muntu ngibabazi ukuthi ngakhuluma ngani ngoba makunama debate webe uyaphosa umbuzo ukuthi indaba ngingabikho kule ngingabibikho lapha mhlawumbe uthatha iqoqo abantu abaye kuma debate
0: oh
1: indaba xonqwe kho lapha
0: wayebuya buza ukuthi kungani ungekho kulela thimba belikade libamba ama debate
1: ngithola sengingqanye debate
0: okay so okusho ukuthi ngamanye amazwi uyamncoma bawuhlosa kumncoma
1: hey hayi umunye wabantu engijwayeza ukukhuluma phambi kwabantu
0: Okay hayi nayi wakuzama mfethu ayakuzama mfethu thina ke nje sakujwayela kudala ukuba abantu abaqaqekile nje nakuyonte namhlanje kuphela kwashashe kwaqaqa ngeni sasimele ngisho isikole ke thina makuyodibethwa nezinye izikole sina neyikipa zakho neqondene nalo cha ungazifaki wena ngikhuluma ngathi la sasifunda khona
1: no wena nifunda
0: khona ufuna ukuzishuta
1: hayi phela vele nje angengiphathe kahle ngithole ngisesigedleni ya qhubenga
0: mfethu hayibo emariyatal esigedleni emariyatal ungayikhulumi into ongayazi
1: insizwe ngaka
0: ungayikhulumi into ongayazi
1: insizwe ngaka kodwa insizwe ngaka
0: esanda kwenzana
1: kamle sikhole sakhe mariyatal
0: hey mariyatal isikole semishini phela
1: uyinsizwe ngaka
0: wena uyinsizwe ngaka
1: luswazi
0: isikole sakho sikoswazini
1: luswazi
0: kusikoswazini
1: eswazini yani
0: uswazi
1: la
0: uswazi lana wayoshaba ngentswazi ngizama ukuqondisa ekutheni musa ukudelela isintazingana sami isikole ngangifunda kusona layela ke mfana wami impela hayi
1: yasho yaqhubeka
0: hayi uyabona kusasa ngizobe ngisebhulwa
1: anginandaba
0: akuyona idoko ligayelwa wena vele leli ukuthi ube nendaba nomngabini ngoba ngeke uzoshintshe lutho vele
1: mina ngizobe ngisebenza
0: ngoba ngiyisebenza ema uphezulu
1: uzosebenza wena kusasa la
0: ngoba ukusakaza la iphezulu kwami ungangithathi kanjalo
1: uzosebenza la uzosebenza wena
0: usuka phezulu kwekhandla lami zokuthola
1: ukutshela bakuthanda
0: ngizobe ngike emakhuzeni kusasa
1: ya amakhuze
0: ngilindele ukubona insizwa zangampela ayo shintshi nje abafana noGambushi uhlwezana loLosheleni
1: and uyitshele ngabenze kufunde insizwa
0: hayi kahle bo
1: insizwa zama cousin ngithembele
0: abafana insizwa nje mina
1: I know
0: futhi ngiyinsizwa ishumi lensizwa nemfala kahla ngaphezulu
1: bathembe kodwa emakhuzeni bathembe
0: insizwa engaphezulu kwami ngabe nokufa kokuwa
1: ntolo
0: wena akuqoma ngathi ungaphezulu kwami ngabe nokufaka kokuwa
1: ubathembe phela
0: oba
1: insizwa semakhuzeni
0: ithemba zongithemba
1: nje uzobuya nje umsombiko nawe uhablele
0: ukuthi la ngiyakhona ave kuuthi kuneke kunecece noma umjado noma yini umsindo noma udwendwe cha inkabi yami impela uzinimaziyazana bengizothi abafana bakhuphuke nawo ngale
1: Yeah.
0: Sihlangane ngale makhuzeni. Keke ngiyodlala isinsi, ngithi ayisaphuza iBM, ngiqongqotha ngapha nangapha inkabi yami. Ngiklini bese ngiyitshena insizwa wena ozokwenza kunye.
1: Abathathi notice.
0: Singakadlala libona ihawu ngiliphosela abaphansi. Wena uzoshaya mina, nami ngizoshaya. Uma ngithinti. Kwama ke wangithinta kuzovela kube imeso uyangibona
1: kanjani? Kanjani uhambe?
0: Maka vele ngiyahamba kuyibhulo kusasa.
1: Cha nje kwamanje la.
0: La endlini. Okay mfuthu hayi kulungile kodwa ngizocela ukushiya negama elilodwa
1: hayi ngizophupha
0: hayi ke sengiyakutshena ngamkhalela ukuthi ngicela awusoze wabinsizwe ngaphezulu kwami ngisho umlalelezwe awusoze ngisho ulele ebusuku uzicona uphupha uzikhohlisa never on a Sunday yamamatheka akuthi sowudele kakhulu namhlanje lamagama ngithi angiwasho hayi awusoze mfana wami lokhu ngifuna ukukubuse uyabona njengoba ngingini
1: emanzini
0: hayi sibala kulona igama
1: okay
0: nginancegela mina kwaphela uthe kwani uzibuka emanzini athi umuhla umuphi uyabona mfowethu iyabona izibongelo zami zomtsizo kuyinoma imuphi umpedo wendlelo wendlalelo yena kachonqo ofiya kungena ngikukhiphe ngibhamaze lapha kude kulale mina kulombhede ngiyohlonipha makuthi usunonkosikazi ngiyokuhlonipha
1: nelene nibe nezibongo ngicade nezinsizwa
0: cha kuzona izibongo izibongelo
1: ayihamba mfana
0: bengivele ngizohamba
1: ayihamba hayi
0: kodwa nje elokugcina awusoze
1: kade ngibile lokugcina Uvale sanjalo
0: ngicizelela
1: angathi ufuna ukuphathisa emcimbini hayi sengihambile hayi sengihamba
0: lentshetshana
1: ngikumule BK sengihamba ntombi
0: lentshetshana ngathi uma ngomunciwe
1: anginandaba
0: ngiphumile la endlini emlaleli
1: hey
0: I'm out of this place
1: ngithembile abantu bamakhosi elizobuye right umntwana umsomlo
2: lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi
3: izwi lomzansi yizwi umehluko Uga kulesihlalo ngo12 ku3 ntambama.
4: Yabona amathembu lawo ahlangena ombe, ubona uzosikhaya
1: azihlomeka
4: ngane ze. Ahlone ngayo yonke into lawo lamaqembu osikhamba ukuhlakanipha, umnotho bayawazi, amathembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho. Kodwa la yeke sibuso umuntu ongawuhloniphi umthetho. Uma umthetho ungekho, kwenzeka lento le akade befuna ukuyenza futhi lo yokulutha.
1: Ngobana befuna
4: ukuyenza. Ngiyobona nje kamaphoyisa nje la intelligent ibisivele sekhilo ukuthi konke abafuna ukuyisusa lawa
1: iboneni yona intelligence
4: hayi ngiyobona ngeke amaphoyisa la inqwaba yamaphoyisa la
1: uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi iboneni intelligence ngokwakho na yayiku wakhala ngawo njengo 2021 yayikuphi bo
4: ah ku 2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu
1: kwakubani
4: Hayi ukhona esebenza labantu ababezokwenza
1: lezo ubani
4: ukomishinali
3: ikusasa lethu kuyizwi lomzansi
1: La ngamandla omkhulu sikhathi ke manje ngo 19 minutes to 3 o'clock ayishwa ngempela wemkhemezeli
3: Isikhulu nobhoko umuthi othithi
5: Ngithanda ukubonga kubaba uMbidle. Mina ngumakoti osemncane sinobaba kwami besinenkinga ngenkonzo yaseKamereni. Khona ke owasiyalela ukuthi ubaba uMbidle angakwazi ukuthi asisize yize noma bese sisame izinto eziningi kodwa singathola usizo. Kodwa ngenhlanhla kubaba uMbidle ukwazile ukuthi asisize kwinkinga besibhekene nayo. Kumanje emshadweni wami kumnandi kujabulule. Ayikho into engathi ngikhala ngayo manje ngisanda umbongo ubaba uMbidle ukuthi angathi angasiza nabanye
3: yiba inkosi ekamelweni ngobhoko vuselela amandla akho enkonzo yasekamelweni umama ajabule ekhaya
6: inkunzi Dr Mbidle ubhoko liyasebenza ngempela izidinzo zombhede ziyawa
3: xhumana no Dr Mbidle uthole usizo njengamanje u Dr Mbidle uyatholakala eThekwini e Sangro House 3rd floor room 303 ungaba

Mbovu la nabalaleli babasipho ngeclement. Nosipho mfowethu, angazi ngingathini ngoba uMahlasa ngemtholi. UMahlasa sengiyamethemba uMahlasa ona Nosipho. Manje angane bombuzo wami mhlawumbe ona Nosipho. Usuke mhlawumbe ningenayo nimpendulo ngoba ngeke ngigene nalapha kusithombe nakuwena nakumxoxo angingene umxoxo asisathulani. Ukuthi awangicacisele umuntu noba ubanje Nosipho futhi ozokwangicacisele ngohulumeni. Angibeke nje kulayini nje ngibe nje nokuqonda ukuthi

0: 6 years. Kukunye ikwehle lezi ziyazi zifike zibe ningi la esifubeni, uthola ukuthi manje umuntu uba ne CS because seziningi kakhulu la kuyena esifubeni. Ekokunye ke senzeke nesifo sokuwa.
1: Okay.
0: So ke lezi nduku ke uhlanganisa ihluze.
1: Imaska yafika ihlanganiseni. Umakhuculula upoison onjani lothi
0: upoison ofakiwe. Kokunye kuyenzakala ke ukuthi ke umuntu anikeza upoison noma anikeza upoison.
1: Oh, umuntu nje usuke eqonda ukubulala.
0: Ehhen.
1: Ngupoison.
0: Ngupoison kokunye ke kwenza isithithibala.
1: Ngizama ukubheka ukuthi mekwenzekile mhlambe ngadla into ngephutha.
0: Ehhen.
1: Ewupoison kodwa egazini kimi.
0: Yebo.
1: Uyasebenza.
0: Yebo, umakhuculo uzoyikhipha.
1: Oh, nalo usuke vele eqonda ukungishaya ke nje.
0: Eh, ngoba ukushaya.
1: Nako futhi lokho.
0: Eh, uyakhipha nalokho.
1: Okay.
0: Idliso leminyaka, uhlalesha uBhosa. Idliso leminyaka. Lango 1952.
1: Liyaphuma nani?
0: Liyaphuma.
1: Okay. So umakhuculo uqondene nokhipha upoison idliso.
0: Yebo.
1: Ukhulume ngekhwehlela.
0: Yebo. Eni angithi kokunye uyakubona ukuthi uthola ukuthi unekhwehlela la esifubeni.
1: Yeah.
0: Ikhwehlela nje lezi uthola ukuthi noma sometimes oyaphefumula, usuphefumula kabuhlungu. Ehleli nje la kuwena esifubeni. So ke umakhuculula uyayikhipha lezo zinto
1: lezi. Ukhona into engiyizwe engathi uhona.
0: Yeah.
1: Azi ngokuthiwa yini ngolunye ilimi kodwa kuzangathi umuntu ephefumula kodwa ngathi uyahona kodwa ephefumula nje.
0: Yebo.
1: Engalele.
0: Yebo, yebo.
1: Kuse kuyikhwehlela lokho ngosuyini.
0: Eh, ngiyaba
1: uzowathi kusesifubeni ngathi uya mowulalela.
0: Eh, ungathi unento engathi sometimes.
1: Eh,
0: impela nje nalokho uyayikhipha umakhuculo uyayikhipha zonke lezo zinto isifuba saku uyazizwa nje manga uqedwe ukukhipha ukusebenzisa umakhuculo ukuthi hayibo naku kuyavuleka nje uzwe kahle nje kuyavuleka.
1: Uthe khona ikhwehlela edala isifo sokuwa.
0: Ikhwehlela ngithi kuyenzakala ukuthi sometimes manga seziningi la kuwena esifubeni.
1: Yeah.
0: Eh, uyakwazi ukuthi kokunye uthole ukuthi so dizzy nje. Yabona ube
1: ehhe
0: ungabi ungathi nje ungawa ehhe so ke umakhuculula uyakwazi uzikhipha lezo zikhwehlela ngoba ekugcineni lezo zikhwehlela lezo ziyasakha isifo sokuwa
1: kuwena
0: ehhe.
1: All right, makhuculula ke simhlanganise ukuthi kufakwa bani nobani.
0: Okay, mangabe sihlanganisa umakhuculula sihlanganisa ihluze.
1: Ihluze
0: umashiqolo.
1: Umashiqolo.
0: Yebo. Umhlali makhwabe.
1: Umhlali makhwabe.
0: Yebo. Lezo nduku uyayihlanganisa ngokulingana kanye kanye.
1: Zingaki?
0: Zu-3.
1: Zu-3 kuphela. Okay.
0: Zu-3 kuphela. Uyayihlanganisa lezo nduku ngokulingana uyiqobe kahle ngokulingana zonke. Uqeda kwakho ke bese uyayibilisa.
1: Okay.
0: Ehhe. Manga uqedwe uyibilisa ke ubeswe uyaphuza ke iloku phuze mhlamba amanzi athu bantu kuntu kancane bese uyaphuza.
1: Ebilisa mhlambe into engakanani?
0: Into engangojeke.
1: Ngojeke.
0: Eh, into engangojeke.
1: Bese uyaphuza.
0: Eh, bese uyaphuza.
1: Uphuza nini?
0: Eh, uyaphuza nje ekseni.
1: Kangaki?
0: Eh, uphuza nje ujeke nje ehhe kanye ngosuku.
1: Okay.
0: Uzophuza ekseni ngathi uzophalaza kahle kahle uyaphalaza.
1: Oh, sokuzophalaza ngawo.
0: Sokuzophalaza.
1: Sho ngiphalaza ngawo wonke ujeke owenzile.
0: Uzophuza nje wonke lo jeke. Uphuza. Uzozwa ke manje ngathi ukuthi cifi la kwena uzothi ukuhlala nje kancane.
1: Emva kokuba usuphuzile.
0: Ehhe, usuphuzile nje lo jeke. Uzozwa nje kuzothi cifi nje kancane. Wathi nje uqale ngathi ukuthi cifi. Then ke manje bese uyaphuza ke manje amanzi.
1: Oh.
0: Amanzi antukuntuku. Phuze nje amanzi antukuntuku uphuze.
1: Sewukhipha ke manje.
0: Ehhe, bese uyawukhipha ke manje.
1: Kushuthi wokuphalaza.
0: Wokuphalaza.
1: Ekuseni.
0: Ekuseni.
1: All right. Kushuthi mengiwenzile namhlanje ngaphalaza ngawo kusasa, fanele ngenze umunye futhi.
0: Ehhe, uyawenza namhlanje uphuze lo jeke kuphele.
1: Yeah.
0: Ehhe, then ke kushuthi ke ngakusasa uzophuza futhi. Uzophuza futhi omunye ujeke uzozenzela wona ekseni. Kodwa ke wena babuzondi ngifuna ukusho nje nakubalaleli bakho ukuthi le nduku lena iyasiza kakhulu uzozwa nawe nje njenga nomuntu uzozwa ukuthi hayibo ngazi ukuthi manje ku right esifubeni.

0: Isifuba leso uyasizwa wena ababuzondimanga umuntu uthi manje isifuba sama sekho right.
1: Yeah.
0: Eh kodwa nje sisulu usebenzisa nje lenduka awu uzozwela nawe.
1: Usiphalaza kangaki mhlambe esontweni?
0: Eh mina ngeke ngithi ke sengaba kuwena ngoba uzozwa nawe ukuthi hayibo no sengi right manje. Nomi kathathu nje ku right.
1: Nomi kathathu.
0: Ujombisa
1: izinsuku.
0: Noma ijombisa uzozwa ngalesikhathi ukuphalaza uzo angithi njengoba umuntu nje uyaphalaza.
1: Yeah, uyazizwa.
0: Uyazizwa na ukuthi hayibo. Ngathi kusekhona ukusela phinde futhi.
1: Oh.
0: Kodwa isikhathi esiningi nje kanye nje kodwa nje kuba right.
1: Oh, noma uphala uwenze kanye kuzobusa right.
0: Uyazwela uzozwa nawe. Ukuthi ukuthi hayi mana ngisenalutho la isifubeni. Ngoba nje like umuntu uzo njengamanje if umuntu ongakazi uphalaze noma umuntu ubuphalaza uzozwa ukuthi kunento la isifubeni. Kodwa as soon uphalaza after that uzozwa nawe ukuthi hayi man ngi right nami ngiyazizwa and ngathi uyezwa nemthambo le la ikhanda ngathi yavuleka ngathi uba right nje wena umuntu nje as umuntu
1: so uma ukuthi nazo lezi nkinga esibalileke
0: ehe
1: upoison edliso
0: ehe
1: ngizodila nawo kakhulu
0: ehe
1: ngeke ngizwe kuthiwa makungena kuyajula ngempela
0: yebo
1: so kusho ukuthi ke ukuze uzuphele lo poison
0: ehe
1: kufanele ngilowe ngenzile lo ngiphalazile kuma khuculule
0: ehene iyaphela wena njengoba bese ngishilo wena babuzondi lento lena njengoba uphuza nje
1: yeah
0: njengoba uphuza nje ngalo jeke uzophuza ngalo jeke ngalesikhathi uphuzile ujeke lona uzoyikhipha zonke lezo zicebula
1: oh yes
0: uzoyixebula nje la kuwena uzoyixebula zonke lezi zinto lalo poison uzowukhipha
1: okay then, yeah.
0: Noma ukuma streams we lokho emthambo uzongena lapho ufike nje ngalesikhathi usulokho usuphalaza uyayizoyiphumela yonke lento
1: ubakhona umunye umuntu ukuthi uthi upoison umshaya uzubonakala esikhumbini
0: yebo
1: bese ngiyibuza yo kazi mase kuthiwa ukhishweke manje
0: ehe
1: indayiphuzayo bifike nini esikhumbini noma uzothi mhlambe ngeke ngithi uma ukuthi deep kakhulu poison singikhulume umuntu ogxile kakhulu
0: yebo
1: kuzofanele enze bese lokho eyibuka naye
0: ehe ngingasho kanjalo babuzondi ukuthi njengoba uphuzile le nduku obviously mangawuphalaza akuphumi yonke into
1: ngesikhathi
0: ngesikhathi so njengoba uphuzile nje uzobona na ukuthi hayi man engathi sengiy right manje noma akaphumi konke then bese uphinde futhi uphuze
1: lokhu
0: lokhu uphuza kuze kuphele wena bawuzonje njengoba umuntu nje kumele ukuthi uzazi manga umuntu ungahambi nje njengoba uthi nje hayi no ngiyahamba manga umuntu kumele ukuthi uzazi uzizwe ukuthi hayi man akumina manje uzozizwa futhi manga sekuwe
1: oh yeah mase sibuyele simini
0: ehe
1: lapha edlisweni hey maningi inhlobo zamadlisa. Ziningi inhlobo zamadlisa.
0: Yebo.
1: Ubona ngani khona ukuthi hayi sikuyalunga? Noma kuyafana no poison.
0: Ni kuyafana no poison. Ngoba into eyenzakalayo wena babuzondi njengoba ngisho nje ukuthi mangabe umuntu uzazi kahle. Uzozwa na ukuthi hayi manje sengiy right angazi noma ngithi umuntu uyazazi ukuthi hayi man ngisakhula benginje
1: yeah
0: manje hayi sekukhona into engathi ayisahambi kahle awuthi nje ngiphuthume ngala kumakhuculule
1: okay kwavelwa ngene umlaleli la nge message uthi nendaba e studio anginayo sis la nginensizwa khule kahle last week bekhona usis nonhlanhla so uthi mina ngiphupha ngidla ukudla uma khuculula angangisize angiyawudinga sengifile leli dliso lomoya ngiyabonga isazophendula bengifuna kuya lapho ukuthi idliso lihlukile kukhona leli lokudla ngqo eliyinto engena kuwena bese kuba khona leli kuthiwa njengaleli nje lichazayo uyangena la makhuculula
0: uyangena kakhulu
1: nakuleli
0: uyangena nakulona kakhulu noma eyilibi yonke nje into eyidliso uzoyikhipha
1: futhi lamaphupho la azophela
0: la mangawuphupha udla vele abantu basuke bekudlisa
1: okay
0: so bangawuphupha udla vuke ekuseni wena uhlanganise le nduku uphalaze
1: yeah Sawubona Zondi, ngicela ukungibuzela ukuthi awukho owokulithambisa kuqala ngoba kuyenzeka selimile izimpande. Kusho mami ngathi oh yeah, ngicabanga ukuthi ubuze lo musinge ngawubuza. Mase lijule selimile izimpande kakhulu. Bese bethi abanye basobhaka mase limile izimpande ungalikhiphi ngendluzulu. Lo muthi ngeke yini ukuphazamise kuloko.
0: Cha Zondi, lona umuthi kodwa ke uyakwazi ukuthi sometimes uphuze nje. Ehhe lokulithamba liphuze. Uyakhona na kanjalo uphuze lithambe. Uphinde uphuze lithambe. Then ke manje bese ke uphinde ke manje uyaphuza ke manje bese uyalikhipha. Mangaso uza ukuthi ngempela sekunesikhati.
1: Yeah.
0: Kodwa ke nje nomela 1956 hayi liyaphuma.
1: Ligcina liphumile.
0: 1952.
1: All right. Se umakhuculula ukhipha poison idlizo ikhohlela eyiningi qaqa nje isifuba qaqa yonke umzimba ngoba isifuba sibalekile. Into engiyazi kahle le. Ukuthi isifuba ungasinaki kanisiko konke.
0: Kakhulu kakhulu. Angithi uyakubone nengane encane mangayidlo sweet kakhulu.
1: Yeah, yeah.
0: Ubone ukuthi hayi le ngane leni nenyongo kanjani. So ke ingane at least ke zona ziphinde ziyishise leya energy bathi ni glucose ifa ngiphosisa.
1: Okay.
0: Leya leyo sweet. So ingane yakwazi ukubaleka igijima ikhiphe le glucose. So wena umuntu omdala awukwazi manje ngoba phela sisagijima nje ngengane sibaleke sodlala ibhola.
1: Yeah.
0: Sesimatasa kakhulu.
1: Yeah.
0: So lezi zinto lezi ziyahlala la esifubeni. And then ke manje bese zakha zona lezi zinto lezi.
1: All right, thethana mapeni, get ready, senphindela zingu-4 kuphele lezi ithako zala.
0: Zingu-3
1: njalo, sorry, sengifunde enye into la. Sicela siphindele Mr. Nkomo.
0: Okay. Uthatha ihluze. Esibili umashiqolo. Esithathu umhlali makhwabe.
1: Tathu kuphela.
0: Uyayiqoba le nduku zontathu ngokulingana. Then uyibilise kangene engangojeke uqeda kwakho bese uyaphuza lo jeke loyo.
1: Ngoba ngihlezi ngihlala nabantu abathi uma sisho le nduku siyashesha bakwazi ukuyibhala. Sengiyacabanga la ukuthi amafoni ayaqopha. Ngihlezi ngiqopha ama voice note la. So qophani manje ngeke.
0: Abaqophi impela.
1: Ngoba nje bese siphindile. Ngo-past 7 khona uzongizothi ngicela ngiphindele. Okungcono qophani nje manje ayikho lento. All right, sike sihlanganisa lapho ke umakhuculula uyawubilisa. Uyayihlanganisa ubile. Ngokulingana uphuze. Bese ulandelisa amanzi okuphalaza.
0: Namanzi antukuntuku.
1: Antukuntuku okuphalaza.
0: Bese kuyaphuza, uyaphuza, uyaphuza. Izoyibuyela.
1: Uyibuyela yona.
0: Izoyibuyela.
1: Kuma distributor khona?
0: Yebo, wonke ama distributor. Wonke ama distributor nationwide.
1: Uzofikithi ngifuna ba.
0: Uzothi nje ufuna umakhuculula.
1: Okay.
0: Sekuhlanganise ukusebekuhlanganisele lapho bo sekuhlanganisele konke uthi nje wena hayi ngicela nje umakhuculula.
1: Oh yeah.
0: Kokunye wena baba uzondi uyezwa ngathi umuntu nje othanda ukukhathala kokunye kuyenzakala lokho. Uyibuza ukuthi why lento ngikhathala. Kokunye kwenziwa yizo zona lezi zifo lezi. Uthole kunento la kuwena ngaphakathi.
1: Yeah.
0: So kuyafuneka ukuthi nje umuntu uhlale uphalaza.
1: Bayithola so ngoba ngale wamgqibela mfuna ukuyogijima imarathon emfishane. So manje mina ngiyagijima kuvele isifuba sithi no, awusayindawo. Bazoxaya ukuthi kwenze njani namhlanje. Lava jolo ngishiya.
0: Nawe ungayihlanganisa lezi nduku wawuzoni. Sizokusiza kakhulu, uzosizwa nje isifuba sakho sobe sivulekile sikahle.
1: Ora cosine ze ma distributor.
0: Okay, ama distributor ngizoqala nje ngobaba umsomi. Uyagadla iboss.
1: Oh, ukhiphe ka boss iqala.
0: Ngikhiphe ka boss iqala. Inamba yakhe u
1: 061 509 3838.
0: Laphana ku TikTok uyagadla iboss 14.
1: Okay.
0: Ba make sure abalaleli ukuthi hey bangathi kokunye uyafika laphana ukuthi uyagadla iboss 140 ba make sure ukuthi u 14.
1: Okay.
0: Ngoba abantu bayakwazi ukwenza ilokhu bayakwazi ukuhacka le nto le.
1: Yeah.
0: Then ku Facebook uyagadla iboss solution.
1: Mhm.
0: Then ke i distributor yesibili undlondlo.

0: 248.
1: Bese ke kube uzinhle.
0: Zinhle.
1: Ose Peter Maritzburg.
0: Mhm.
1: Yena u 084.
0: 0084 578 92 12 12. Facebook sitholile, TikTok sitholile, inamba sitholile. Siyabonga kakhulu ukuthi kwazi ufike.
1: Yebo.
0: Sikhonzele kuBhoza.
1: Yebo, hayi na kanjani zohlangana nje naye.
0: Nini?
1: Nje mhlambi lantambama noma ikuseni.
0: Okay.
1: Ehhe.
0: Ngiyazi yini uke izofika fast. Hayi abantu bamthanda uBhoza so manje.
1: Usho kanje.
0: Bane ngibuza imbuzo engazi thini yabo.
1: Ehhe.
0: Kuze babone ukuthi ngibabuzelile yonke into abadingi kuyo. Siyabonga kakhulu Mr. Nkomo.
1: Okay, kubonge mina babuZondi. Ngibonge kakhulu nakubalaleli. Ngibonge nakuwena kakhulu babuZondi. UNkulunkulu nje akugcina kubusise mfowethu.
0: Siyabonga.
1: Uphile baba. Yebo.

Uritsipule. Uthi sidudla, ngisakuthanda namanje. Ah, abona ke idudla zayithandwa. Angazi uma namanje sathandwa yini. Ah, sathandwa namanje, kodwa zayithandwa. Kuthandwa zona kudala, ngibeke kanjalo nje. Ya, ngisabani ukusho ukuthi wayland. Kwakuthandwa idudla kudala. Akala yodwa ingoma yesilende engayizwa. Kulesa kudala. Hayi, phela ngangitshela emakhoneni yaziyo. Eyakaduma nje kuthiwa le ikhuluma ngesilenda.

1 minute after 7 kwelamuwashinga manje. Mhla 17 July 2026. Kusasa mhla 18 July. Owaziwa International Mandela Day. Nelson Mandela Day. Usuku wazalwa ngalo ke. Insizwe yale Eastern Cape. Yaba iqhawe lomzabalazi wase-South Africa nasemhlabeni wonke. Bengazi ukuthi abantu ngizwe bekhuluma bangeMandela Day, bengazi basayenza loo nto. Bengithi nje sesibhekene no-Mash and Mash, no-Operation Tutula. That's the cleaning we're doing. Hayi le, ya-Mandela Day, hayi. Angifuni ukuphawula kakhulu ngayo ngoba kade ngangiphawula, hayi sengizoba ngazi ukuthi ngifuna ukugqama ngoMandela. Angizwani nabantu abafuna ukugqama ngoMandela, kodwa-ke inembono yami nje ngale lusuku lokuthiwa iMandela Day. Kodwa kufuna ukusho ukuthi kuwo bonke abantu engibaziyo abadumile owake waqanjwa ingoma ngaye ngaphandle kwaNkulunkulu, owesibili uMandela, umuntu nje oyedwa nje uqanjwa ingoma ngaye ngaphandle kwaNkulunkulu, Jesu and stuff, owesibili engimaziyo uMandela. Qanjwa inqwaba yengoma ngalowo baba, yer, futhi ingoma ezimore commercial. Now ngikhumbula ukuthi kunensizwa la ngithe ngalibheka igama layo ngangalithola ukuthi ubani, kodwa ngiyasikhumbula isitori ngizosisho nje. YaseNigeria mengaphosisa, yaqamba yaqala i-album eyayikade i-dedicate kuMandela ngo-1989, izoyirelease ngo-1990. Eyi, wavele waphuma uMandela ejele. The whole project. Hey, February 11, 1990 bamkhipha uMandela. Manje wabona nje ishi. Yonke into esiqambela sizoyenza njani? Hayi, problem ke leyo ke yokuzama ukuba usomathuba ngoba ukuba waye honest wayezoyikhipha injalo. Angangaloko ethi waphuma lo muntu sengizothini manje, wayezoyikhipha injalo waye honest. Kodwa kukhona le ngizothi yini, iqhinga laba producers omculo ukuthi afika buka ukuthi yini eyenzekayo njengamanje ebese eqamba ingoma ngalo nto leyo. Uma wenze njalo, phuthuma, ingazi iphole uthole ukuthi wena sowulate. Phuthuma ngoba lelo phutha nami ngeke ngalenza kabili kathathu nje. Thothi khontenzi yakhumbula isikhathi kusakhona lento i-EFF iqoshwe ephalamende. Ya, ngithi i-EFF ngisho njalo ngoba kuyiyona eyishaywa ephalamende ikhishwe labantu bamashetha amhlophe. Ngaqamba ingoma ngaleso sikhathi. Ngaleke ngithi hayi, anginamali, ngifuna ukuyenza ibe nje, noma ngiqale ngithole imali. Buya manje i-EFF ayisashawa. Ayi, yazi, yezoba right ngaleso sikhathi le ngoma lengangiqambini. Manje angazi uma ngiyirelease, noma ngiyirelease, kodwa uma ngiyirelease ngeke isaba nalowo umsoco izoba nawo ngaleso sikhathi. Mina ngabambeka ngaleso sikhathi lesiyana. Hey, yabona-ke, leli qhinga lami leli-ke alisebenzanga.

0: al Manense.
1: Yebo.
0: Uthizazi lo, hayi ngaba noma friend.
1: Nawe ngapha kwafasi.
0: Stop, stop.
1: All right, siyabonga. Okay, yeah, ingcinezi u5. Is it right to decide yabo? Sawubona.
2: Hello.
1: Yebo.
2: Ukhuluma no Sarno.
1: No. Yeah.
2: Ngihamba no Benjamin Dube.
1: Pastor Benjamin Dube.
2: Yes.
1: Siyabonga kakhulu ke. Moting isikhathi yamanje 28 minutes to 9 kuzidumzazi kune-8 FM phezu nempolompolo ehleli naye. Ezakudala ngiqhatha abaculi abadala nkosi yami. Qhatha abantu abadala ukuthi ubani kubona. Owathi i-gospel akusiyonto yasesontweni kuphela. Sawubona.
3: Baba njani?
1: Ngikhona njani?
3: Ngisekhiswe vethe ukuqala nkosi yami.
1: Yeah, was he right?
3: No phela uma print angayothi mfuthu yazi nawe.
1: No Benjamin udala naye.
3: Ehhe. Kodwa kuba print uhamba yethu
1: baba. Okay, hayi siyabonga.
3: Yethu Benjamin ushaye gospel. Yabona ake ngichazele ukuthi yabo mina ubaba uMbotho. Imeni ingcwele lapha kuku. Kushesi.
1: Ku?
3: Mashesi. Kumashesi.
1: Eh ngiyangikuzimpela.
3: Imina ke ingcwele sami manje.
1: Oh yeah. Okay.
3: Inkinga yami nje manje ngingena manje la ina ngibale imoto eminyango seliyaphuthuma ngithi ngizokubheka. Ngizolalela kahle.
1: Ah no, siyabonga kakhulu. Siyabonga ngcwele.
3: Siyabonga.
1: Eh ngiyenginizwe lapha nje ntutulani. Ekugcina ivoice call 0604807164. Hey, baze abaqhatha abantu abadala kunami. Yeah, Brenda or Benjamin? Benjamin or Brenda? Uthubani sawona?
4: Ah, ukakache.
1: Yebo.
4: Ayi, izana abantu ngaba nayo mina. Ngoba sikhona nje sikhona kwenzela abantu.
1: Hayi, yabonake, hayi yazi ke nje.
4: Ukhipha shuti ayo.
1: Okay, cameraman.
4: Yes, okay.
1: Yeah.

Right, you will have me watch it 11 minutes past 9 o'clock. Right, asa bego chige ulalela unethezekile la ukhona usekhaya uyihlalela upholile sekubingelela yeah usemgaqweni uya driver uyothubeleza ubhekela ubheke khona sekubingelela si driver ke ngokuqophelela uyithanda uyinakekele isivinini siyabulala ilokwathiwani yazi nje ukuthi ke imoto ufuna uyibamba nje ngendlela ke kuyiyona yona yes ugcina nemithetho emgwaqo yeah sisho njalo ke sithi ke noma ngabe usemsebenzini kusebusuku hlala nje ke nomsakazo wakho unqaphambili izilo mzansi 98.0 FM sisho njalo ke sithi zinhle ekhaya ngoba eqeleni zosela belusi ngenza kwethu igama ngingubhekizitha ngingumphiliseni ngokwacela isibongo umakhaya uma uthanda sohlala nawe nje-ke kuyoze kushaya ihora leshumi nambili kuyoze kube njalo makhelwane sezana njalo kunari 8.0 FM ya kubula uthi asithola phela ya ku-www.izwi 98fm.co.za kanti ke indlela zoxhumana nami la estudio zimbili njengamanje ukuthi ungena lapha kuwhatsapp westeshe uthi njeke ku 0638208448 yona nombolo ke leyo ozothi uma ufisa ke ukubhala lokho ofisa ukubhala ngiyibona isingenile imyalezo iyalakanyana khona mangalindi ukutshelwa abathi magayinganishalwazi udaba njeukuthi mama uyenyomba umama uyenyomba umkhulu uyenyomba ugogo uyenyomba hayi akekho nganyomfi la kanti ke mafuna ukhuluma nami bukhoma khumbula ke inombolo yeleyo 0604807164 ya yona nombolo ke leyo esoxhumana ngayo noma kanjani malikamancihora sikuphathele nje ingoma ezimnandi lamahora amathathu sinikeziwe kwathiwaka sihlale nawe nje sisikhumbuze ukuthi wena ungubani imvelaphi yakho ubani wena zulu kade nginibona ngicela umkhono lizu ya sikuphathele ke umculo wesintu umculo ophekwe la eNingizimu Afrika siyabonga kakhulu ke mpolampolo siyabonga Pat Zondi nohlelo olumnandi ngendlela esimangaliso awushaya eceleni ngizokutshela nje ezakwethu mina ngoba angifihlelani cha awushayi nakancane eceleni hleze kumnandi ngaso sonke isikhathi kanjalo intokazi yakwangubani bikhona unosipho naye esho njalo ethi siqeqa amagulu omila ngaseliyoshona kunari-8.0 FM ya sipho nje-ke indaba eyihlabahloselene ezimnandi nokwenzeka nje la eNingizimu Afrika siyabonga kakhulu webani na mntaka mangubani siyabonga kakhulu gagashe kambusha mfana nakusekubiza ngogagashe nangikulahla ngiqhatha nethonga mfana mangubani mfaka thotho ziyadabuka idabuka emini idabuka ebusuku into yinto bathi ufoka mhlakazana nhlansi ibashise siyabonga mfana siyakuzwa njalo lapha ngo-12 uthi dede nosawoti wena umuntu akadede nosawoti ufuna ukusebenza mfana siyabonga kakhulu muhle umsebenzi 12-3 esho njalo kusasa akulonela nombani kodwa lethu la ku-98.0 FM sanibonani emagaraji sanibonani ey'bhedlela sanibonani kuzo zonke iy'ndawo eyivulile njengamanje ngiyazi nakhona la mjendolo khona ey'phansi ey'savule khona bangavalile njengosikhuluma nje ebakhaye sacosha lamasentshana okugcina kulungile.

0: Ay, ndi se sikhumbula ngayo makhaya. Ingothombi yomfazi le umakadobe
1: enkomo. Umakadobe enkomo. Ingothombi yathanda. Ngiyathanda ke le ingothombi yomfazi. Usuthemsakazweni sawubona.
2: Sawubona magayi.
1: Ninjani mfethu?
2: Ngikhona mabhala lokhuluma la inkume.
1: Hawu hawu mabhala mabhala nebhala lejolweni.
2: Hawu madoda, philo nje.
1: Danke mabhala, danke mabhala. Ubani lona?
3: Yekalo.
1: Uye ah, uyena shothayo. Ngicela ningishuthe. Sawubona.
4: Uhleza hleza ukulumbe sokulandela noma engasahlala kwemoto kwathi abazi ngaphezulu. Focus dikadase ngemazikomangene endlini ngena ngoba sayihlinziwe. Hlela bemnikinikize nanda bethu. Fani nemhlezo ehlethe sidlumuzi wamakhaya.
1: Hawu bedlumuzi kanti.

izinto ezenzakalayo ke lezo athi umuntu efihliwe ekhwapheni bese bawuyena nesikhwele bawuyena ongasafuni lutho ya athatha into yomuntu ngayinika into yomuntu ayinika omunye umuntu senojelasi ngayo ya ingane zomaliza ingoba ithi ishende bahamba lapha-ke nolwa undlunkulu asuke amadoda kuna-radio 3 FM ngishilo ngathi wena okwakho nje thanje nanca eredeni yakho ya ulalele nje umculo omnandi ngizokuphakela nje ngiyakuthembisa awubheke ngoba amaligama ancihora emsuzwini engemngaki nje kusukela manje 0604807164 uhle namagaye ebusuku lohlana Hey!

0: ukuthi lasho kamangi hora ya lesi shakalelunye ebusuku lwe-5 ebusuku yahlele eduze komsakazo wakho izwi lomzansi 98.0 FM. ya siphelele nje sithe chwa phezulu kwelenyoni mntanama. Ha, usanwe nani ebusuku? Ake siqale ngawe sithi ubani lo othi magaya ngikhona mina
1: sawona.
0: Ha, sokol shows la.
1: Ni
0: San Monica njani?
1: Asile kayo.
0: Siyaphila nathi.
1: Nawe uyagula namhlanje ngeenkunzi mada.
0: Hawu so ukhona nje umuntu ngeenkunzi konje ngoba ngikisho nombane ethi ngeenkunzi ngeenkunzi ukhona omeka angabi inkunzi.
1: Kodwa nawe uyafaka athi ufakazi kodwa kayo ngithi.
0: Hawu baba mamani mamvalele khoneni musungivalele. Musungivalele khoneni. Ngisabuza wena nje. Ngani sabuza wena babulishows ukuthi ukhona kodwa ke ngabi inkunzi. Ngoba wonke umuntu uyuzo nje.

0: baba
1: asukona kukhona noma asikhona isibalali bezizumzathi ukhokhakhola ukhona kanalutho besisathathe ibhola eyi le World Cup iziyamuka
0: nayoeyihliziyo ya madoda hhayi kulungile fethu inhliziyo yomntidla ekuthandayo
1: eyi fethu hhayi magaethuhayi ake sibingelele bafethu ngabe ngabe umagawu right yona
0: cham fethu ngabe ngidlala ngojehova mina ngisagcinekile ngaphansi komsa
1: hayi makhaya futhi ngiyazi nje ngindini nesikhathi sabanye bafethu besacela ukuthi nje hhayi kuwo wonke ama-chaos yafethu eyilandela uba uphi kusasa nendlela yokumphelezela lapho yobeka umalume wakhe laphana abanenayo uhlelo lokuthi bazohlangana emakethe lapho emabhasini bengacela nje abafisa ukuhamba ngo-8 iy'moto ziyasuka angibonge makhaya
0: ah siyabonga kakhulu mkhulu danki siyabonga mfethu yebo kubuhlungu kunjalo akekwindalo kankulunkulu ungasuka ya kucoca-cola sawubona
2: washo magaye wafika-ke kujabuya kashintshana uhleka mina njena nawe abanye bayakuhleka unshisa kunsalanisala mkhulu khala kwasihambili sizayikhuluphele njena zinamakhwandama
0: awu
2: kunjalo emakhwaye
0: insiza yikhuluphele nje zinani inamakhwandama
2: zidla makhwandasi yawazi amagwaqo ikabishi
0: kanti yabona mina bengezwaefake ikhwantami mina amagogozi
2: ngiyakubona ukuthi hhayi wena usa ikhwantami
0: mawena
2: ngakomaphumulo uthanda kabi
0: ikhwantami
2: magawu uyaphila
0: ngabusuzuyile ngabe kudala indaba eyifundile la
2: ujabula kuyashintshana ngibingelela ucoca-cola lapho uphile we-coca-cola
0: yes uyakuzwa
2: ngiyabona nami ngiphamisa isandla ngiyigabashe
0: ngidauhlele ezweni
2: awuhlele ezweni ubaba kawami olindolo nonhlakana
0: insiza zodwa iy'nsiza zodwa nlisi insiza wazala iy'nsiza zodwa
2: zodwa
0: hawu yimpi madoda hhayi wawumakoti kobe bethuthulana ngezinqibele thithileyo kumkhulu
2: ngilayimawudidikwe siyabonga ngiyabonga ephile ucoca-cola lapha ngizwile
0: danki fethu siyakuzwa nayo
2: ubodcast wethu lo uyamazi ukuzwile
0: hhayi sekuzwile ulalele kumanje
2: ngiyabonga kuphile makhaya
0: thank you very much right kunjalo nje akwenziwa ngamlingo siyakuthatha sikufake usemoyeni sawubona
3: Hey, konga geza ngabe nentsile mfuleni.
0: Hayi mina lo, inkosi ayiqedwa.
3: Ugeza ubele ugeza nabafukatana.
0: Ah, ngageza ngoba
3: indlela ayihanjwa umuntu.
0: Ngageza ngobisi. Angabe
3: Wasuka ngobholo.
0: Ah, ngacoba iatri. Hayi.
3: Yazula kodwa umkhaya wami.
0: Ungabusuzwile bhuti, ubani esikhuluma naye?
3: Umdumlotsho la emlasi kwaM.
0: Ah, uncamo, umuntu asemzini uyaphila.
3: Hawu ngiyaphila ngihleli nje ezwini sihlukanise lelo horo lokamjwara
0: angifuni lutho ngifuna lokho nje ukuthi hhayi uma uhleli nje ezwini ngiyathokoza mina
3: wemagayi
0: budi
3: ngicela usuphume uphume ngengoma zami endleleni ethi ngisingile ngithola nomuntu womuntu bethi ngisingile ngithatha
0: hawu madoda oyala ngiyayibona kodwa-ke la kwi-playlist yami khona lethi vuma khona nje ikhona sengiyibonile emshinini la iyaphakama ngiyibona iyavela ethi vuma ikhona impela sihlala nje uzoyizwa
3: hayi kulungile gayo
0: phila-ke ngcamo omkhulu siyathokoza
3: bye

Ah, sokuthi ngoshele nomo ugcina. Uthi kanontsumbuyana wami. Nginikele li ex yami. Ngifuna into zayo ibhede nje. Uthi ngifuna into zayo ibhede nje. Ngifuna umetelo omunye. Aphinda telo omunye amshiye la. Aphinda telo omunye. Ade amshiye. Ade amshiye. Njengoba ashiya mina. Wayishinde wayecawa ukuthi wangishiya noma nginjani mina. Sakhuluma ngamabhinqa sakhuluma ngathi insizwa zibuye ngiphoxeke kodwa insizwa zama ngifuna ungasho akini ngiphoxe ngebhinqa lami othothe igqoko ubrand wood ey kodwa uyawubona ubrand wood uthi yeyo ubrand wood unyomfakile manje uthi ubrand wood uyawona manje hey uzuthanda ngicola ngcola yone uthi uyabona idlishethi inkuzimalaka limhlophe kodwa lo kodwa uyabona uthi yey lalimhlophe usho njalo ke la uqhosha ngoba uma esebona into akashaya eceleni ukhala ngamagqokama uthi kodwa meswenkile awu aswenka phekwe insila uthi uqhosha azamaningi amagqokama kodwa amanye aswenka phekwe insila wena ukuyiqoqula indimi izizo yiswenkile zonke.

0: Uthandeka wabheke ohlala eSydney endaweni yaseBermuda. Uvele wambusisa njengethusa lekhansela. Sikathi ungaphinde umphindele emndenini.
1: Hey, wamakhaya wezwe lomzansi. Ubengelela ungubane eqolana ngombovu ngosomahashi ngonyona emtishinyona esindo esisela savathola phansi obuliphezulu labafakazana. Engcunxephoza kwezindizi bahlezi mayiphuza kwemfushane umlomo ngabuya nodaka ntambu kaphansi lenenkandla ejabavu kwangona. Ngikumamela emfowethu la kwi-app kodwa ngila emgungu ndlovu
2: ishamkhethosaumakhaye
3: futho
2: hayi ngiyathemba uyaphila msazi wami.
3: Ya ngikhona.
2: Hayi baba uthi umsane sibisi la emolweni emadimeneli Christ. Hayi sihleli nawe baba Magaye soze kolamula lesasikhathi lesi ya. Sinawe nje uloku empela usipha nje ukudla okuyikho ukudla kwenhliziyo ehheni baba Magaya. Hayi impela yabo nje nje wasekuthe wangena baba Magaye. Hayi kuyashuba kuqala kancane ukushuba. Hayi baba Magaye sinawe nje baba ehheni impela siyojuluka kuze kuyoshaya lesasikhathi lesiyana. Hayi mina Dumisane Sibisi la emolweni emadimeneli Christ. Ngiyabonga msakazi.
3: Idanki madomi.
4: Hawu ubhuti uyaphila.
3: Sikhona futhi.
4: Usukhuluma nenkosi abalandeli bami Jigs kwelasembumbulu.
3: Ya.
4: Uthiwe alaminyam ngokwensimbi ubaba ongizalayo. Ubhayilo. Ngubhuti. Akwesithi kanje sihlele ezwini. Bhuti ngihleli nawe ngiyangena ekuseni kodwa ngithi cha ngizoke ngihlale nje. Kuze kushayele lo hora ngilalele enkunzi uhambe nayo kempoka amagaya ngiyakuzwa mina bhuti ekani ngihlaba kuzwele nje
3: awu suka mathu
4: wena sethafini wemagaya awe
5: awe ngibingelele ubaba amagaya ubadubeka amaqoqo malendeka wathele baba amagaya ndosomkhulu vico. Angeke ngize ngikuthole ukuphumula emhlabeni ngingakuxhawulisile wena nosithombe usithombe samaselesele mase ngifice ukufa manje hayi ngiyona umpokela impela madoda kuyamkusafuna nje ukuthi ngelanga ngivakashe ngizonixhawulisa nje ngoba hayi baba maswidi hayi sengiyamazi
3: ya
5: hayi impela seyangaxhawulisa hayi ngabona ukuthi hawu baba ufana kakhulu noShadrack Ngema.
3: Yeah.
5: We act on TV ngangithi umfowabo.
3: Oh my God.
5: Liphile baba Magaya Vici.
3: Siyabonga.
6: Inkunzi yomjekeje kweza sezweli shemthintanyoni uzinja zamkhonkothi oda zasaba umluma ubafazi bami zondaba ehlanganyayo namadoda abo udidi lo mhlambo wembongolo zabafokazana zolobolonina kulo kudu unjani wemagaya uyaphila ngiyaphila nami ngihleli nawe nje kuyoze kuyolamula lona leli linomona uphile nje magaya ukhuluma nomfana omkhulu endwedwe esigodini sakwanyiswa ondini hlala ezweli shaya emthintanyoni engaziwa ngalo elikanathi khuzwayo. Nga nkosi.

Yeah, mpanganala loya, phansi enkandla. Uthethizweni yami baby wena uhlala mahala. Uhamba lapha ke nenkosazana daughter. Bathi nje ke enhlizweni yami dali awurent isidalwa wena man. But bekhokha ngapha nangapha wena ulokothi. Yakweqa inyanga. Yeah. Kulungileke. Kungathi ngikhumbuzeke la abakwangqa izivele ukuthi ke abantu abaningi kusasa amabombo abheke khona bayolanda ke into zabo ezadliwa isikhonyana. Masikhuluma ngeinto ezadliwa isikhonyana, sikhuluma ngakho nje ukuthi uhleli wena ungasebenzi ezinye zezinto lezi ezidala ukuthi ke sibone ngathi into zakho zadliwa isikhonyana. Abantu banemali la eminyango, wena unamali. Yezinye zezinto lezi esibona ngazo ukuthi wena izakho izinto zadliwa yini, zadliwa isikhonyana. Abantu bayaganwa, bathola amakoti ngapha nangapha, kodwa kuwena cha kuvumi. Yila sibona khona ukuthi into zalo muntu zadliwa isikhonyana. La amanye amantombazane egana, wena ungagani, ila siyayisibone khona ukuthi hayi ezakho izinto wena zadliwa isikhonyana. Abantu behlanganisa bendandanisa kulunga kubona kuwena kuvele kungalungi. Yila sibona khona ukuthi hayi lo kungalungi kwezinto zakho ingenxa ukuthi into zakho zadliwa isikhonyana. Hamba kwangqa izivele ke, kula usizo lakho luyavela khona. Awubheke nje ngoba ngikhuluma bagabe ngale khombo yabo, kunale khombo kuthiwa ikhombo yokugeza, yokususa amathunzi, yokususa isinyama, abathi ngiyokuqaqa nje izinto zakho mayibophekile. Mawubona into ushaya umadida into ahlangani, uyahlanganisa kodwa uyabonda hayi ayingangawe. Hamba kwangqa izivele kufike ucele bakunikeze ikhombo yokugeza, ukususela ingcindezi, ukususela ithunzi okuyilona elicindezele elingafuni ukuthi wena uqhubekele phambili. Iyatholakala ke ikhombo yokugeza, ikhona ePine Town, ikhona othongathi, ikhona Stenga, ngisho nala eThekwini ikhona. Kanti ke nalelo bhodlela labo eliyilitha okuthiwa inqaba,

yilabo ke siyabajabhisa ngaleli bhodlela la kwangqayizivela ukuthiwa inqaba ngamzukwane lo muntu esevuka ethi qingqo esedlukudla esengihlala naye sibayeni namanye amadoda magiwa donsa induku naye agiye njengamanye amadoda ubona hawu hey umuntu akalahle amadoda sase sithi ziyawumoka kanti lutho ngenxa yokuthi uzothola ibhodlela leli la kwangqayizivela ukuthiwa inqaba lamsiza kakhulu wasinda umuntu qingqo waphila wadlukudla wafana nabanye abantu ingani leli libhodlela elisize phela umuntu wesifazane ehlushwe isilumo isilumo lesi esase simenza ngayo ngisho emsebenzini azalove emsebenzini athi akuvumi ngishadla ukudla ngoba uma kwafaka ukudla konakala mo ngathi uyabeqezeka athi ngathi usikwa ama raise esiswini ubeqe beqe into ongakazi uyibone mayizwa nje izinsukwini zakhe uphila lo mpilo kodwa emva kokubeka ngqayizivela wathenga leli libhodlela ukuthiwa inqaba hayi sewuyiphupho sewinto nje le nothi ubona hawu sekhala sebabuka bekhala yakithi njeni ngenxa yaleli bhodlela lakwangqayizivela okuthiwa inqaba ogogo nomkhulu ngiyekithi kubona ke hayi nina ke ogogo akufanele nje ngize ngibale ukufa ngamagama ngoba vele i-age iminyaka wena isithe ukuqhubeka futhi uNkulunkulu akalenzi iphutha sengiyengibone mina uJehova alenzi iphutha. Uyabona njoba siphenduka omkhulu nogogo sibancane. Ngoba angithi yabona manje ukuthi kule age yethu sesihomkhulu. Uthathi usunendodakazi enomzukulu. uNkulunkulu alenzanga iphutha. Ingoba vele nathi sesiguga sibancane. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ingoba vele nathi sesiguga sibancane umuntu eshaya u50 uyabose kunzima sekufanele aliphuze ibhodlela kwangqayizivele leli engikhuluma ngalo ukuthiwa inqaba ngoba lizomsiza kakhulu kuyenzeka into umuyilalela uyithande uthi awu lo mfana kwangathi lento ayikhulumayo izongisiza nje hayi izokusiza zwana ngami mama kwenzeka ke umusa ucabange kahle yavuma inhliziyo ukuthi uye khona kwangqayizivele uyolanda lento engikutshela ngazo thatha nansi inombolo ngoba kungenzeka uthi usendleleni ungasaboni kahle ungase ngiba nokuduka-duka nakho sengilahlelahleka wemfana konje wathi nikuphi usubuzaphi usubuza ocingweni uyobuza ke ocingweni ngale nombolo engizokunika yona le namba ke ayikhathali noma busepayintown noma busestenga noma usothongati noma usethekwini sebenzisa le namba nje iyodwa ngena head office yakwangqayizivele inombolo ke ilula u 073 kube u 53 kube u 67 bese kuba u 332 ngicabanga ukuthi ilula ngendlela isibanga u 073 53 67 332 yona nenombolo ke ozobafonela kuyona leyo abakwangqayizivele health and beauty. Otherwise usukezekile zavuleka into zakho zavuleka inhlanhla zakho sohlangana eDubai mntanami.

Ai, chocola mi balegile, chikumani matambo mani, chikumani matambo. Ya, makukuthi ke wena ubugechekile, sikuphindele ukuthi ke kwangila izivele bazobe bevulile kusasa njoba kusa nje. Basaqhubeka ke nezipesheli zabo, lezo ke njalo uthola khona into ezinhle. Nezimnandi ngamanana phansi. Khumbula ukuthi kwangqa izivele basagabe ngazo izinto ezifana ke novukume nogeqa uma umuntu ke othi cha ngihlushwa imizwa mina ndosi imizwa yami yakhathala noma ngisenkonzweni ngeza ukuthi hayi kundivindivi nje angizwa kahle noma ke ngisheshe ngiqede nje kuphele kanjalo ndosi ayikhona into eningangilekelela ngayo lapha kwangqa izivele ebese ngikutshela ukuthi cha ikhona uvukume nogeqa ezakho ke lezo nduku ngabe ungwesifazane ungwesilisha nje uhlukunyezwa imizwa yakhe iyakhathala ikakhulukazi ke imizwa yokuya enkonzweni yasekamerweni awuzwa kahle hamba kangqa izivele ucele bakunikeze ke uvukume muhle ke mawuhamba nogeqa uyaphuzwa kuvukume ugeqa uyachatha kulabo ke abasebethe odokotela bakuhlonza njengomuntu ke onezifo bathi ke wena usungene ku chronic bathi usudla ke maphilisi akhe impilo yakho yonke bathi ke noma uyawadla lawo maphilisi ubunge wabhuste yini ngaleli ibhodlela la kwangqa izivele okuthiwa inqaba ngoba ebebenza njalo uthe buyela kudokotela athi dokotela udlani adangihla maphilisi onginika wona athi impela akwenzele eyimangaliso kanti ngoba vele wadla nje asadidiyela sehlanganiswe ke nani na naleli ibhodlela la kwangqa izivele okuthiwa ke inqaba selibasize kakhulu abantu ababenenkinga yomchamo umchamo ongabambeki la uthola khona umuntu ukuthi uchama esidi isikhathi futhi ke uvuka phakathi kwamabili avuke nango 4 uyachama wena nango 6 uyachama uyabona nje umuntu othi ophazamisekayo noma sechama akupheli kuyaconza cococococo lo nto ke iyanqotshwa lapha kwangqa izivele ngaleli ibhodlela labo okuthiwa ke inqaba Hey, kulabo omkhulu nogogo abanenkinga yamadola amathambo akusasukume kahle nani futhi leli ibhodlela lizonenzela eyibukwayo selibasizile abantu bebehlushwa isifuba yiphika kuthiwa umuntu neasthma noma uphefumula kanzima leli ibhodlela silibalekelele futhi abantu abalolohlobo lwesifo phuthuma ke nawe dadewethu uthi mina ngine discharge kunogetshe nje mina amagaya engalazo liphuma wala isithweni sangasese engazi liqhamuka kuphi futhi idalwa yini lalelayo kungabusabuza umuntu hamba kangqa izivele uphi ucele bakunikeze ke inqaba uyiphuze izohamba iyo drain iclean yonke into ikhiphe wonke udoti lo kuqala ubusika ke manje abanye bakhala ngezinye athi umuntu sinye emagaya sivumi ngezwe siyathulukala ngaphakathi impela amakhala ngesibeletho athi omunye eyikubhlungu ngezwe ngaphandle ukuthi kunzima emagaya hamba kangqa izivele uphi ucele ke bakunikeze

kharake ngu 4 minutes after 1 ngoro kumsakazi izilomzansi FM dlala thukuzinsi vala kanjalo ke mix ya namhlanje uyalazi ukuthi abakusola ngaye ke 221 isuke sikutholela yona ke mix izivale ngaye ke 1 o'clock ngoro kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM kamala ngu siyabonga isibongo ngakamjwaha sike uhlelo lakho I night shift lenze kanjalo phakathi ka 12 yakere ngeke uforma ngabe kungumgqibelo ekuseni Sabonga kakhulu ke ukuthi ke mhlawumbe usanduku sijoyina sikanye nawe thank you so much mara phana ke ku Facebook siyabingelela

So ke mangabe kukuthi mawukuthi mhlawumbe ubungazi ufana nami cha impela hayi sisebesele besisemuva ngoba mina nje ngiyavuma ukuthi hayi cha bengisemuva kakhulu futhi bingitshesi nje impela khona izinsizwa ezivumisa bengingazi ukuthi nabantu besifazane banokushinto ezifana nalezi